solo ku wena wosuka wohuwa kuma nyimba amgudu yehu ndava no hleka ikarhi ya kwama nsono ndo duma wexe ku mabhela ka wena koseno na mina swo ma pfulile matito loko ni lava na mina vindu ndo ngela bazi ra ngopfu ni xamaki ni na ka vatswa ni khovele ni ku rhaxa ntlhana ku tizwii na mi nga ta kuma nyimba ta fanana kumbe swi nga ta ku nyaja wena.